0: isto é mesmo para ti.
1: Wetu kulambole na mbote mangalika ni wali kurena kwako spindi tuwa mangila usalama kwa nangana kumbala balabala. Wakati yao saa 11 na dakika 32 tunkulupila kengu kwa kwa nangana.

0: Mbote mkulika kumakuluma mpaka kumaputu kumuango mpaka kumanga. Tukumanya kuwa sakumana mbili kamili saku Mosambiki. Tungkuda na kuwa kudyabali. Ligaziri liamba journal da manya.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Isabella, umbulando irmãos e verdade. Ocatia wetu kulima diango mbote meglika. Leonardo Simoko. Malo kulu angina kwa kusantra emissora. Evo na tuano kamili yanku vitali. Pamana nangu João Armando Nkova. Wambule upakana wako. Nabandu gida wena mushu na Radio Msambiki. Mabala panda mliji imbuli ya kabu. Dragado kati yao tuupa. Chitali wetu shtangodi sheshmwane. Nundu wikunji na pakana wako nungu rupashungumi. Kwa valila valiko la pole. Wako mshu madengu liungi ntima. Madengu la mbone. Uji tukushibalu kwa kumulila kwa mbone.

0: Kiweke baba ma, kinanya wa matata nisapao.
1: Chiyo mbamu amanaka, wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera, uwachira uhiponya ureta uharia, ikolera, ni ireta chikina kuchuwa piacha.
2: Vanova, wakati ni wahale unyawa?
1: Ukati wotene, toko womala urua usoworo, womala unsampamamu hima, uhinati wala tuna womala wapiacha nulia, womala umkwanya mwanama, wala tuna itwene tu, ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vana na hikila nekisapa huiyo?
1: Nyenye wanuako, na hikala ni sabao, ni lamu leo tumiritura, unyawa sana matatani. Wanupu miaka ni ipio matata, woi tumiri ikuwa chona naracha, tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, wawira unyawa matata mahuku otene.
3: Nruku ore rayoyo. Melo melo ru nina apachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chao mbo mwamanaka. Nanso yu apachira, nipanga kisiani.
0: Unyawa matata?
1: Ikweli, matata wona naraja, potu aruhela asintu utuyoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Ah, yonuke la, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka likeria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunka. Konta ijolia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwania. Chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoyene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuma mwaraka, vana naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala uranisi yani.
1: Watu kale tuyo piha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka. Utanle mhokoroko, opeli upapahia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
3: Va, nihana nupwela kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia ni wapenya, niyo yoha apenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokuluvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. Weki kicherihe, waki kicherihe asumujia.
5: Ulang hupi wahore ni ukumi u provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oikujo Mosambiki. Ihina wanko pitu umacha orera yi provinsa yu Cabo Delgado. Ika vihajari ya gani eniruvuma basi wanchina mayo kavihera wari ya kwatru. E ministeri nutafitimite kuchukumi. Enditimihe huu ukumi.

0: aku takut yang muneta ni noni nompatani. Mama kumi.
1: Orang kalau wira ningkela wakela musyukurana kakawani bu. Kimpavela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franko nkali sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhina peani musi waita putanaha pa Franko. Ani panyaneya. Toapu nte sisapu niyo kwea wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro wo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele mio. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye musa ita putana hapa Franko.
2: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kini watoto pelani. Mohana mkila tulasa ka olwa oya owe minu fava. Iku hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
3: Mwirento kohiyo mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko ani mukale wote ili wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.

0: ata ta ya habo ata ta nyama ke rena me
1: la o ri khala na tani
0: ke na ona ni eh aya na mamina aya na mamina we ta yana ma
1: ah elena mela ke khumo mwa ko ni ba hato wanwe habo yo uma yo tu kumana ama la gana tu mi habo
0: ba tin rwe ka tu me
1: aya ndwe
0: aya na mamina aya na mamina
1: ba swani wa muhana tata
0: mena ke rena
1: Sabrina.
0: Ah.
1: Ganova.
0: Kahi ki ni mane ne.
1: Baj ba kuthela ni ba. Ba buwa ni ba yuphi ba ba.
0: Ah.
1: Ah. Ba ningi inkhala tengo mwa koni.
0: Ah.
1: Oni parula.
0: Ah.
1: Hala apya kana mayo leri ese.
0: Ah.
1: Ba kunthuma thova.
0: Ah.
1: Baj korwa.
0: Aya na mamina. Aya na mamina. Aya na mamina.
1: Mwenti ana ba handiawe. Wape ye nama.
0: Nama kakura le.
1: Baba arina chope mulo bona ba uyawe na mamina na mamina
0: mamina uchawa
1: utana mamina wonyo hochawa
0: bora wajawe mbako onrenje onrenje ba pia jawe othelia nimuli ba khaboko amalo nilwa na apha ina

0: Pupulu waka, wano wea no halu kuma kota no, aya nako obole nelo ba, eh hache, ah bas.
1: Ay mamam.
0: Wanki ano tula nkora, kumalenu utubuluwa, atuma amina hancho momo na maharaya, mulewa namuhi ya mpani mu.

0: korere unkela.
1: Ayo, pero kati munjene ke heri ya kamusi wote korere.
0: Korere si ma tire.
2: Unkena wana wakareka sawata sisa. Eshene nkume lava.
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira. Akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
2: Ntoya pe yere.
3: Musi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma? Wakareka sawana sivela.
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafreke sawata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Eni mwaiye ni itanake yoja saka so siva. Tisoti kimani hamili. Niso siva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tu mosa yore rasheki yure naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tu mpira mpoko nyo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti. Epiriri kwa samunya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.